Pidi labang so aja me kelong ko PPC kerot ke par ju ponji ma labang so puthak lam the chepa jir mi da mixena. Por phai trok ra minit ke pleng lote kang du kardo malu na jai me kang deng long san san alu nang litum arju lo inji. Por phai trok ra mi thong ke prapho pleng lote ne che phong ne lunjir ang deng long arun rong pi ahin pen nang litum. Lam the arju lo inji adun thu por phai trok ra mi thong ke pra sir ke pleng lote pi niya sar lam the nang litum arju lo inji. For pi programit plike plenglute karbi lunbari maluna jaime kang denglong sonsona lunang litum arjulong iji adun tu por pi troxer min ke plenglute kichuna jaime nang litum arjulong iji por pi troxer min plike plenglute lunchito jaime kang denglong sonsona lunang litum arjulong iji adun tu ada por phai ner ke rami thong ke pleng lute karbi lir mi luna jame kang deng long son son alu nang litum arju lo ije por phai sir ke rami krip ho pleng lute hindi lamar jana luna jame kang deng long son son alu nang litum arju lo ije adun thu por phai sir ke rami plike bra ho pleng lute english luna jame kang deng long son son alu nang litum arju lo ije ada por phai ke pramit krip ho pleng lute lamjira jai mek nang litum arjulong ichi adun thu por phai ke pramit thong ke pleng lute lap kana jai mek nang litum arjulong ichi ada por phai kri si pleng lute nili lamjir anjana bipya hin pe nang litum arjulong ichi adun thu sor lo seng tong jai mek nang litum arjulong ichi

0: pini nilitum bepara sai ke klema puthak chi huchi pujia phansi ladaka bori karbiang long along anong ka chithang klong lopen thedung bepar beha asai ke klema bang phu phan akashwani dipupen cho phasi alangli non nilituma microphone thengno along nahini tanglo alangli men ke sar muniram hanse kardom hanse sangho
1: kardom
0: aprang si alam thechi thanam isinang hanse sangho cho jor cholang asai nangli comment tu pen sikapang cheng lo la pen ke kubipia hormu lo nangli ke jor thanik jima
1: la pang ke ke cheng sip lo te ni da so ki bi heklang te ma ta me ining ave adyat pinis ta me hadi ho ta me ni li school dun bom ni li ining do tenga de class 4 malam pen pon ni li ha ni li pota pu bepar pe ni klem bon bom ti le hadi han jang nimpo mora la hai bepar klem bom bom ma sin ni pu long tong chi dun ne betong chi ni chini de la hadi ta be class 4 malam is scholarship ke cheng si ni tum long lo hola so hut so listo ka se ka hini hini so po sa long per ma si ni so ku pen ma teng si tangka ma ha hin mang che sia pa bang che re charok tok bang ka ki ra du amasi so poisa mani li pai pam sim la pi ma sin ni li hola hai motor chana hedi dukan long nam dam si in kala so chana ni pai pan patun po sare li long son ni dun bosta chi lim po in ni dun po cho jor po ali bang chi thegon le he ali ge done ka bine ta inin ke hang mane ho la so pen si inin ke hang amasi in ke so jor cho lang bon bom lo in ke hisap bon bom po ali to ta hai po mane la si klem bom lo di la hai lo la pen in ke chana so jor pen lo la pen chana so jor pen poisa bang ni di mang che sep the go isu ko banda number 1 mang ke business klem ke chere la ke sep lo aprang poisa ile tum che sep nang po business ake thek lam ye phan je la son ke li je invest mane khoros cha kuri nang ne lo invest invest nang po tami ni li bang ho la so hot ko na tong an knowledge ke long ne ni li po long pen ta hai po mane he ama se kai ta poisa che chu che nam ta bhai he lo so poisa pening ke jana pini cho jor pen poisa do chat lo la pen la phit bang ke tum mang ke aku ni bang ko phir mang ke la ni li po tum ke phaga ok ta jor de de ti
0: so tangka
1: ni li po tum long phaga ok cho nam dun po ni li pai han patun po phag ok ke men tang aku cho jor dun po ni li tum ke phong lok pe te ma phong lok pe bo ko li along la so dim long ke bang ang khai asu tum da du um ti di ama sila tum da hor pini ki jun po la hai bo sunak cho nam po ali che thek long po hai masi bar chat le so na ta si apir bang ke bang long bu ta mi kering cho nam dam po that po cho jor dun po pine durga puja ho film pine paklang hoson pine dekha ke da son cho jor bon bom poisa bang ji birti po se ka cap in ko la son he di ho mane che sep bon bom ya lo chu chelo pen che nam he lo choi che nam he lo kai ke da la ke che sep lo bang tum ke ang thin ke lang no bu he di ta ing thin lang no na ko e phai khai phanyong si future phanyong si nang li jema thalo pulote poisa ke sep ing thin mang lang no nang ko athe ing thin lang no khin phang ke ya kemi phanai la number 1 la banke la pumat klem pon chat lo apil banke ing ke tangka che pangrum pon chat che pangrum pon chat lo apil banke ing ke akunita arta du mu chor lo apil banke ing par ke phag bang phan phag chu pa phaga he nam si adhi chu pilo la penako wuta chu pangreng po wuta chu pangreng la me nang chu pangreng la ho la suhut nili the ho hailo suhut mangke wo asu son nam po ek po dhaki ji ason hedi ho la son nam po ke chupang ring po inke adana pini nam po he chupang ring po la suhut jor po pong lo pen menang tum ke ne pang ring abu ke chulong tum sikiong lo school tuma program rong program po noi wo tum nili mangke lange al haiting po no lai he phak ta thar long po poisa long po poisa na ong chan ong che ti lo ke ho la sut ke bang ke nili putum ta me hem pine poisa ki sung ke boy hudo ta me nili bang ke ka ya sep chu chu de pon nili long se nang hang ha pon nang hang pon nili put han ta nili put han ta business claim ide ati
0: kala
1: poisa pon ji pulote next ke ni phanang return mang ke a cher so ong che nangi bu pon ni putum mang ta poisa ki sung po nang end that pon nang pi bang a cher ang pi chat po poisa ong che son ja le la pen ma si a phi bang ke be ha be part in ke hang lo la pen claim pon che le di ho a phi bang ke ke son ke mir pine ki ta ning hang o thing pi thing prang ki he la pen clean kuri cleanness bang ining hang o rong bus ta me rong rup bang thiria pan rong rup development ye pan e suku ben da me ining hang o mane social minded e suku ben da di ho social pan pan si bc ko ni mathal he me thang jong jong phanji mathat jong jong ta jama thal he jong jong ben par ta social pan si bc mathal de social pan mathal te a return mang ke bang bang mi o e matha ni li he ma se ho la sur bang ke ni li thing pi thing prang ta rong molom ta pa i pon he pa e pon lo organization is it organization boli hai rong ji somar dum han pang rum po e po thing pi thing prang mission mission thing pi e po la pena kol hai ke business taklem pon bom lo nar sari da rong mala ma char char pen sing sphere business boli lo

lapon ang por ng litum. Kichun na jay meg ang deng long, karbiang long. Along, anong kachatang klong, inut hidu, bepar, beha, asay, kiklema bang pu, muniram hansi, lapen, hod bang. Dananjay rongpi, ang bong, bepar, asay, putak, chuchu, putang litum, arjuloy tanglong. Lake, akaswani,

Il faut. Aduntu, lun chito jamek ang deng long son son alun arjig lo nang, totang te prang si. Cases balipathar hin pen lun arjig lo nang. Alun ke karbi ang long.

non het jong nang litum perdes lamar jan pen lon arjulong itang lo lake akaswani difu nang litum jai mek arjulong bom lake hindi lamar jan luna jai mek ang deng tatang te labang sa jai mek ang deng long pini kerot ke padusi lon arjuk lo nang pyar kia to darna kia lamar jan pen alun kilo na bang udit na ren alun alam te ke diwana me

0: Lake Akaswani Difu, Aduntu Lamka Najamek Ang Denglong. Klimsomar Alamkan. Sirvo Mupo Arjiksina. Labang Solamkan ke Parukwa Barhoi Chankar Arong Ahin Aosomar Pensi. Kevan lapen labang soalamkan ke bindu terang pi ahin pensi kevan totang te labang soalamkan arjik sina.
1: Doktor Dona Hendo, pini ke munit inuta sirilang. Aniwang-niwang ne keroy pon ang lo. Ini letak tak munit asosi pon po. Po ansi long hong metan bi. Jai no nga ok ke codet po. Munit aso ok comek cet. Nesoma rapantal la si paco po. Munit tur wang wilang. Non pen osoma rakonat sidoma lang tekang po.
2: Mai oso ka ciru ta. Ciru re rinoi ho. Adab prangda prangda kachiru ili ke bumua phan ka pheresi adab ta hempena ke bara hidar lo mate chiru re ri ho phere thek the deri sai le ke klem nang ji ke ong pe dihun adihun lanang bang ana antha joni ha long char an lang anam raila
1: thek te kang long chit lo rangan bang chi bana
2: nang po thur thelang ma
1: Ingtonan
2: ne hanan ton pidon serak po rit kedam

0: Pipala, pipi sikit hang dah lah, nang bong kau nak lah.
1: Pai pun, ni pun apa orang mu pun dah lah.
0: Aku pun sini ke pun bila lemah, nak.
2: Wah, nam ku pun situ, ayo semua orang pantah, bu muka roi pun air lemah. Kau nak lemah kasih di dunji.
3: Ni sirapan hang dah pun.
4: Pinian ki, gimana sol pengcit lu? Tawe, niso tawe, cingbar cit lu.
0: Nek, ciru dari non. Sota nang pon pider lu. Nili nahang pon pia sonte. Nang sota pon tuite jia pad lu.
3: Tok bia ki hai han ki wan lu.
2: Kardom, tok bia sengwa ke hai, kardom.
5: Kardom, kardom ke hai.
2: Nili so.
5: Nili cini iglo, kaduh kawai alam dah, pualang li nang khan ikat lo.
2: Nili so kente.
5: Long dun deke nang li kupai lo, borik bo.
0: Nili so kapan kunan toni ke pon pilo ni.
5: Nili ha, celenga tepai api, celenga mun, celenga biser amun, lang dun et lo. Non ha, celenga biser amun, a tepai ang song along siang tordo. Nili ha dak siri dampo.
3: Ni tum dan nang dun ji.
5: Nang dun nang ne.
2: Nang li ni bet ni tum nang stoi ke ni ning nang nang dun da.
5: Ahiring tang ong. Nang li tum nang cedan dun pen mong mua ri deng pen mo cepadok tek te dan nang.
0: Lalo tema. Hok si sir na tan di kang lo.
1: Ni bo bo wang lo te ni cepadu ji.
2: Bai di hun wang po nang bo wang po.
0: Di hun wang po.
5: Lepu ah, nasu marapan arni arni keroy pada jok rong serta mekri meklang penti donang lo.
3: Lasi nita ini wet kita mai dead lah.
5: Dojoy apa nita nabe?
3: Ha? Nipan si nipon kita nbuha nanding ke kafir sila nini apa yang kacah gua desi asu mu papan pide lebo.
5: Nili pang lo tulang akhai.
2: Nada mejume.
5: Kili lo non. Habang suat tepai ke par lo te ang thor thek long po. Ni chong pen ang thor den dam thib te kata thaya ve lo. Pini ke nang che tong chit lo.
0: Nong kuma lo. Dak ni hep nong ke vang hai lo.
5: Ni sir tok bi pini ke nang pran lo.
0: Ho ho ho. Ni phan si nang pran bu ha. Ni ko an lo ne kang tang kang sa. Rong tre ni abhi a phak a vo. A o somar nang kira et ning ke. Majok ta nang kang khiu ni le nang masap so uso kara di disi ne ha nang kang khei bu ha nang non
5: nir deng pen jokun elo nang ta
0: ho ho ho ho ho
5: o chelang non
0: o ne weng kong hi na bidalo.

0: non ni dak ben sun seraksi rong sora pan tan dam nang po nili bo mo pan pati et lo ke hai
1: ha nili so ken te
0: nang li so ke long du ni ge dat lo chiru ik nang ne lo nang li so le long du de pusta me san ko so lang do rat ke reng dok nei ni pen ti do long po
2: to anam pharo hir ju me nang po pidul lo na mo pir the gang tang long le gang tang nong me nang mo thang klong lo na sir pen wo mu ka chu teng kheng dam ala mo ke san ku so lang do ara ta pa chu thang kong lo na pri ya ni sir pen wo mu ka chu dan lo
3: sir pen wo mu
4: la pa no por nang ni tum

0: Chiru ing nang nelo, nang li sule long kunde, pusita me, san ko, sulang do arat ke, reg dog re ni penti do long po.
1: To, anang paro hirju me, nang po pidun lo na, mo pil te gang tang long le gang tang, nong me nang wajit tang klong lo na. Sir pen wo mu ka chu teng keng dam, alam mo ke san ko, sulang do arat ta pasit tang klong lo na. Pili ani, sir pen wo mu ka chu dan lo.
2: Sir pen wo mu!
3: Lapan ang porong nito. Lamkan ajay meg ang dengalong. Klim somara lamkan sirvo mo. Punang lito arjuloy tanglong. Lake akaswani difu. Aduntu Tite akole chochete poputha Rohila lekthipi lapen arya sangho hin pen arjiksena
4: Nang pisi matha ding ding mati pongjo
5: Matha the puta one delo ti hanri nang phanang lang ding ponang jin so madatiti
4: Pia podlo nang ka jinsu ke pongjo.
5: Nang pa nang ka jinsu ke nang bang hem chong da dun po ni pa nang pa reng po. Ni ke nang pa nang pa reng da thek thi det lo. La si ni ke nang jinsu ma da titi.
4: Nang ma tha nang ne mo ku pai le do te long ji o ke the pua son da thak si mo I tum da do ji bo.
5: Pula che pa ning ding ma si lo sar pi.
4: Lahan lo mathari pulo bo.
5: To.
6: Ba ongsa nang lima ho.
7: Oh. Da an ho me hai.
6: To, wa ino ta lo ini ne ta.
7: To, ini den me hai.
6: Tha chumu we tika.
7: Chuchi den me hai. Non ma long ke ni dum ta. Ki duang siang sa ma cha na chumu we ti me hai.
6: La so nang se le ko we cheng ma ko.
7: Oh.
6: Ki cham ki chen ho la ba ti khit ko.
7: Oh.
6: O salpi salpi.
8: Ho.
6: Pune ong a phan hor bong wan tha ju.
8: Kuma ong lo ne.
6: Ni ong ka beng.
8: Oh, jo ho te bong ve lu. Kuna pen tong va ik le ne ni ik ki.
7: Ni li he. Pu gur ja rong pen. Da ba da pro ma. La da na nang le ik rong lo ni ya.
8: Oh.
6: To, du ing nang bu ong hai ho.
7: To, me hai
6: ta. To de. Jo, Ông sao chú?
7: Ờ, ờ, tờ.
6: Đây.
7: Ờ.
6: Anh nói mẹn là chú hãng phí năng bộ.
7: Tờ, tăng tên mẹ hãy.
6: Tờ, đây, tờ. Yo ông bên bên yo ke se pen ning pen sa da na pen tun da bi khong tem ye pen hor na bi jun la bi pichi ye tum da pen ya ni yo suri la mali pharo la ni ni nang tum haran her jumi na chang de anam ho to tang te are rum na ho de ho
7: to me hai to tang te a ho ha lo me hai ho
6: to a ho ha lo
7: ba me hai aur ta mi ik pik bo
6: me sian ta ko ki patu ong lo le
7: o ni ni
8: hai
7: hor du ik te bong ba ng pitha ho
8: hor se ka ve lo ik na ni tu phan na ni bong ba ki du da ng pik de lo
7: chu bai bo ka matu ko mata hor du lang bo ni
8: a ve lo ik hor se ka ve binang lo jun ma da ta nang ne lo ik
7: bai ni Non ti te tigle juji ti man tuji jola mati ni ho
6: kalang te mo ong hai ni hudai ki pu ve alam la ke no le juji ti men tuji ki jola mati ko di
7: la pulo me hai
9: a hok ta a hok I non ti te a ko le juji te ma mo gi chi a hot ke hor te dung nang dung vor po ok an de dung nang bi ko po Kip dam phak po ha me tham si chuli ji lima ik a hok ti ma
7: bai sar pinang ta nang le dun jui ma
9: nang to da pen wang jui si ne nang kiri dun lo sar bura
7: me pa chu da pen da tak me yam si do ke na julong

0: Cacio lo te.
1: Kelentik.
0: Oh, lalang pen juno. Namek jang nam jono de. Parke. Namek jang det pen turut te meji bu.
1: Bay nang pan putak krek krek kaita. Bang he pu sa dam dam ri putak krek krek. Ani wang da bang he pu sa dam dam. Long lili ron sta chi che da chi tang ti lu.
2: Bi lo nang nang ke chi ni du nang te du. Nang chu ling chu non chu na ling chu no. Bi lo nang nang ke ning ji dun gong nang ya lam lo. Du yo no.
1: Nang pan ni bu ke kai da pu he lo nang ki. Chu li chu nei jun le jun nei bu. Nang klem lia chu long pe he. A ki je da chu long pe he bang nang pan nang ton pu he. Han ika bengkem da pena sunang chili chali po. Lu sini har ke jun. Lu sini bang hem ke du. Chat ta thekte la tum da.
2: Du joy shall be joglu. Mo ki ti ya hoti ki jun ni ki chui pu he. No reng era hole chu chi te. Ku men tu ki jun ji la. Non chu nang po non ju nang po non ni ngaron ji pina po. Pi ni ji era na ya lam du lo.
1: Na pa ne chu puta kai ta po helo nang ki. Ti thak ko le chu chi te pu. Klim klita chu long be he nang ke. Bang klim jidang thon pe henang phan ke ha ne bong bili ga long ta pharo nar ke pusa ke ram dam pu pusa ta thek long le ni ki
2: bai shal pi jog lu a chu nang lo thing pi ke nam dam a paisa ke mati la so paisa ke ong sa phan ke hi di si ki pi det po mati shal pi
1: bai ni ni jang je ong ni long le ki jor sa ta pusa ke ni ne thing pi ji thon ti lu pharo ga lam thek son de ni bo yam phak ji pa lo sa la
3: olong Olong, nang bang do?
2: Kumala ko ho.
3: Netiko Nurmiza.
2: Oh, nata nonom nani nana tik yasi kang lim si ma bima tik ko.
3: Tik te ko.
2: Oh, to. Bang no?
3: To, to. Ini de na ho de.
2: Oh, to.
3: Oh, kolong. Nang pisi non malam wang vide di ma tik ko.
2: Wow, pora vide lo tik ko.
3: Oh.
2: Nang wang lo meong chok lo ko.
3: Di po lo ko ne wang lo me lo puke.
2: Poisha ka veli lo tiko.
3: Yeh, ko poisha le matha nang ji ma. Kupi choy po nang e poisha ke.
2: Poisha ke dorkar do lo tiko. Bong chi mong cham ke nam nai ma tiko. Poisha ke kimen ta ma tiko.
3: Tang te nang ko an ma tiko ke nang ji ke.
2: Kali na o e ne ke he. Suri si ni bak na picho me.
3: Kol an vet ma.
2: Oi.
3: Tang te ne suri thom ne van ko suri ni ang te kang po non e dong ko de.
2: Ba nang non ta joy ki ma.
3: Joy ki.
2: Toh ko ta miyong cholo ko.
3: La suri si lo de.
2: Oi to.
3: La suri ni lo.
2: Oh.
3: Cholo ma.
2: Oh, cholo cholo cholo.
3: Dam po un te ni ta de.
2: Oi to, da mi ju me de.
3: To to.
1: Oh, so mi ya ke ku pita o vang ni lo ni.
2: Jo, ti sal pi jo. Na ti kang ni lo jo. E ko ti a the ta su su che lo. La ke ko ti a pok ta pok bin no alu.
1: O a hok ta hok le jo. A mi ya ta po sa nang thon ni lo. So ho jun thek po ke ning ji ve. Ni ko ti a thek su se pu. A hok ta hok le.
4: Itum pining ku an si so ke long po he pong jo.
5: Morning koi ke long ji Henry.
4: Itum pa an ta dorji ma he pong jo.
5: Dorji te ma ti Henry. Itum kai ke pa an ta bilong le.
4: Mama hem lo ke long po pining ke pong jo.
5: Hadak in ti hem ta mon thong kep. Kikep ki long imati. Ing pen ka ala terang ahem ta loke. Ala dak ta morning koi. Do nang mati adak ta long ji ke.
4: In te ala rong pe hem mi punu hem ke ku an lo ke long po he pong jo.
5: Eh, hada ki bang long li si nai pita lo bu.
4: Oh.
5: Long li si nai pi lo ke adak ke.
2: Oh, rup ta pinan he ik bu jo.
5: Kalang o.
2: Oh, kuna an lo nang li ke pale ik ji ke ho.
5: Dak an si ke wang ti ong
6: Kona an pen si ke wang lo rupta penan hai ke.
5: Ho, dak hem pen jo, hem pen si ke wang ni.
6: Pini ekam du ik ma.
5: Achu pen long le alam si ke wang ik ti ni.
2: Chu pen klemik noi pulo ke, pini klemik noi pune li nak pulo mati di.
5: To, long le alam ke, klem oi pua pot, choke choke po. Sita, na soa alama nga choi po la si nili dam thuik po.
2: Oi da.
6: Thang na chukang ik mo vede lima rupta penan hai.
5: Choi po ni, nili hem le vang da chu ik long le lo.

0: Tak, jawab yang tak soal lo. Dalam tu ikut ni.
1: Oi dah.
2: Oh lo, lo, lo bawa ema.
3: Kuma lo.
2: Nurmia.
3: Oh nalo ko Nurmia ho.
2: Nurmia kali lo. Nena long sigi wa kam tu cesi.
3: Ko pia kam lo ko anse.
2: Kam tang te. Pilo. Nang ne pan. Poisa nang ender pe api pisi brief amang. Long lagi pidel ko.
3: Bago ni halap pupis dami. Ni nang panai black pun biat men bigok lumatiko.
2: Jok je ko lapuson ke. Nang cilang oi. Nang long le nang pela. Nang cai nong. Som ni cerai je put. Cili ne mana?
3: Ba ko la tron ke nang tani ye tong ri he ko.
2: Ne cai nong pon dari tap pa ko. Ha ha ha ha ha. Ne cai nong pon dari tap pa ko. Cai nang tangka ko anu ni long pelip pon. Nang ko an mana ke hal anak tangka nang pidet. Cilang oi. Nang rid nang pelang nang he nang rid. Nang cai nong tani long sidopu. Ne sop cerai aji.
1: Ne corte a te.
4: Lapuan por nang dito. Karbilam kan. Ang deng long pen. Tite ako le choche tepu rohila lekthe pila pen arya sangho hin pen arjulong tanglo. Lake akaswani difu.

0: Ay, pues está, ni que pelo pepias pipo, harsunda pipi hanso cho, tania pipo he, lan velo. Está hola da banque bang bele, pias que pipe, da harsun hanso tapi, tania tapi, en que black pepper pi, soy sauce pi, sonero da banque, mix. A test que belego le, stani non mako papel grun to chelo ni bang, harsun mang pipi, harsun mang matang nim tan hai ti tipo, harsun an chelo ni, belek dun ke, lan ke la sanang atana teng si, fulo ya le. Angka fried rice pun dah rasa no fried rice saya ini ke cutun plak plak cut mati di. Setahu lah dah bangke bangke itu main ingredient pura lo. Ada bangke pias pipo, capsicum pipo, carrot pipo. Angka aku soy sauce, tomato sauce, angka chili sauce. Mana itu menempuh prungu ke las finishing aku ke bang black pepper si pipo. Mana test tipi ya lo.
1: Tang tip nang li fast food memoy hui kasih lampi anan parta aku pini. Kasih lampon lapusan tadut tulang mah.
0: Ni tadut tulang mana non ni medical long tadut lah medical college mana ni ha perang pen tak claim si tanon aku hodak bangke ni tu bangke ready-made bosu si pon mana hodak bunai long le. Kali ni tu ke claim long ke mana kakhir sa sake air engke kopi lan ben. Hem pen si bunai pon air si dia hodak jodam nai. Mana hodak bangke ni tu panai nang air lot le. Alu pinak pade ang nim tan plung piale so polom hem pensi mane chana bhaji pon pa puri bonai pon pa butti angke hem bonai panang sele humme dang sele mane bread pon pa cream bon angke cake cupcake hai pon pa la son jalo daksi jor jor jalo ke singara ada bangkel hayan chalo jor principal mem si ne phane alol hede dagle chocolate bom mot be ale mina gen ting ye nasi ning kan hini la ni to mang tho ka khuli ke cheng ban tani tung ye dak si do bom ya lo ane gen ting ye hang lu no stani to mang long don de der la energy mane leprosy department hede ho dak tani to an pida mane bang na order lo te non son e 100 plate nangi 50 plate nangi 159 pete bonai lo la pena ko jer song song ta dala nan tak lambo mang jer song song thala dang ma de veg momo mane paneer momo he de ha dang bangke ok bangke bang e order de paneer momo nang order po singra nang pipo ke cake dry cake and ketchup la han chalo veg chop nang order ro ten non he jong da la jo international woman di hota mane kenilo don basko tum ta ko 450 piece ni pha na order pila la dry cake he isi iska cake ola da ke ni de la Assam University life science tum ta na order la fried rice hai he university da ni tum apply do law pasot kini tum mo pena sa je thano long don de del he ama hala tum bang un e pse ko na tum 4 months ni ka ni tum solail he un e se ko ni tum phan enang hang to real he nang tum le khle mot la tum a farman log ta ni 1 and half le he ko ni mi thang log ta 4 years lo mane 5 and half years lo ni ta Assam University ke khle aman la pen khle log ke ni ta la pu mi ti ke long chance long lo principal member nang pula chingki me ping ma te ma nang un pote ni tum doctor suma phan staff an anang tun pi dun tha pel he mane government pensi nang piji pel chiklo jon tho mane bang government pensi nang pilo ga phi bangla pokela government ke nang pil ne lo nang to nang methang methang mane son me system le di per month 5000 nang chip 5 and doctor to including principal me mo mata nang chudu ne lo breakfast lunch dinner ya le atum nang kang hona joini si nanta ni ta klep don bom ya lo long don bom ya lo canting a sovet stall pusita mane di non ta man ho kitchen pe non nanta ni iri dun de la
1: mi piklo nang li ki thanda malam thi pudam et lo pulote nang li ka selama fast food momo hei hui ke di puang kangar lo ke ki chulong le tung ke jum hek ason se thek long mate momo corner pu akulat ke madu se tami chini se ki ong la se nang li la hei hui ka selam ke ko son se ka selam lo
0: momo bang ke ditum bang ke de belek ote ni to momo corner bang ke ditum bang ke moida mix pita ni tum ke jang thu pi pe ing ti pi pe mane sem pol mane ni tum lang moidan chalo ni tum ke la mix po lan chalo mo pen la ke ne po la de te mix er ja ate o khai chopping kuri po me thang sap la ta ni tum up e mane ro si chopping ya le chopping pa me po mo pen ang thang son har sun pi po e han su pi po la hai si mix po lai chang tu mix la flo po te ni tum la koi po la se alang bang ke pas wen pas so en ang po par clock er lo po te di en ni ke mo ke 10 minutes na cha minute ke mane la

dimasalir miro na jamek long pen adun tu na tum kar ju long ji lakke satya kem fry la pen la li ru sa tu men kilun gajang khang dong kha bo pul bang salu na tum arjek long potang te arjek senang.

dimasa lermi lune jamek loben kapadun si nang tum kardi dong ji lake hempola kersa kilun alun paithok nang pulabang salun atum ardu eklong potangte ardu eksenang.

La pona porna le tum. Dimasa lirmilu ne jame no pena son son na lunang le tum ar dreg long tang lo. La ke akas pani dipu. Non adun tu nang tum kardu tu long jia jame la ke. Boro lirmilu ne jame. La bangso jame long pen. Bike mohon takuria la pen janeti boro tum kilan lunatum ar dreg long pa lunalam te. Kokulo kokulo bulu bangsalun tang te ar dreg jenang.

0: athan aduk akreng la son sinili son se pon se semar pon bom la
1: aduk abangke ko son si ka semar la
0: thermit upen depen la pumila long koidam det la leson lo la pen phur det pen champa me pen ahu ki pen iripen lep det ba misin pine joike joimuchot ami sin do pute misin pen si koi si la son nilo thermit aduk bonai
1: tandila theng takso bulaki ku sonsi aduk ka semarna po
0: theng takso ta la son thak thaklo itum angpang muchot he angjoki kali he angpang muchot an la angpang an ke la pakreng po la suka pakreng dom ke tirim railo pulente la si tum misina long koi dam phit po arni long ta thik o e pulente asap so arnu hoy nang po kere hiya ke the long he arnu hoy nang po la si airtight long thapon nang po koi der lo inte akola tomon kave bosta ta dudumati di bapine plastic akethia son long stamina ng thavet nang po ke peking along tame ba akaprega plastic a bong long aboya malong po long setame itum thap dam vet nang po tomon pa lut le de nang po ke kai ke tame phun po mi sen po pena son taxi birik pole pakreng seta hedi birik itum pakreng lo pulo inte la pinangana chiklo ba aning kandam jui te hala sangmana ram la son chipa than si ti ti chipa than po kupini ne along la kitab aboyam long chibon atiti la so chipa jok ji phangke itum biri ka bang nam do not ba e bari long basta mi endam si ijo ba juni ba inti lang nim nang po la si pe kreng do nang po ta ke pe kreng puta pinige telo arni do chiru si te dun chot nai mola arni ki binote ki pakrenga son ke chi andun dat titi nai a sapsota ar e bang pe rolong le det nangji puluente mo adukta mi u edat po la pen lat birikta pakrenga hut ingti pen pakreng lo puluente ninkan hini ki thom aduk le bi sitame hola ki koi arni a son thak thak a kamen puru la pen puka chi hijir phun la so teng chi do ver po
1: amusi le haida bang
0: amusi bang bang velo hanso ta la son thak thak lo tipi dunang po la penge pakreng ajo ta oinangi oi e puluente arni ge sutet ahut la tirim rak ahusi tumon lu lepin an bosta long ba plastic long ba boyam long thapsi mo koi dam phit nang po itum hem jong si ki koya hormu ave puluete mila long koi dam nang po tespat ta la son lo ilitum tespat arong long endam tanglu pute arong ang song si enemy itum ang song si pakreng ji koi ke aprang ilitum pe kyang dukpen wen pa me nang hala dak sang manaram duji aduk duji asona son duji ba ente la so abang klem kle puluente akithe abisin along ba tap selim sia kithe along ba mani hem ke lapu pine syntax a beng la son duji ba balting ithe along cham et si athong pen arni te dun pakreng pa me nang po ke arti arni tu dun pakreng pa me loente la ingto pa me nang po
1: chai anang ji
0: arvo tirim chai po ingto nang po itum la ala akang tangar bo an war et si long along lakaduga vi tok rem bonai nang po itum angke mil le pidam ji pusetame pidam joi ke po baente itum heme thang ki koya misin along jog joi ke po angke la son si koi i po
1: nang li ki pu a lang hor mu tanang li se mar po la si a lang hor mu ke ko son ku pi pi si ga se mar lo ni
0: alang hormu jong si itum semar ji purte itum karbiang longke athe ason asona the du pe ili tum chilu ga me jong se alang semar ji puloente ladake ili tum ke haku haku pen da ili tum ge semar milang posi ili tum la government pen ka bonaya a isit hormu do panem ui ede ji ka pathu the de ji phan amen ni linang thanik po la so athe ke thilu puchata kalilo thilu dolo dak thiso ta dolo de la lisu pu pu hedi ituma lambenge arleng lambenge marli pu marli thisu mane homsira marli lapena parok jang phong pe lapen jang phong song taksi rebab pu yang penge plim plam lapenge limua ka bong long ba limua ki ding jon mante thi thi mu chot la son
1: la haya son du anta kasi marnang ji ki isibet lo ma
0: isibet lo la ka du ka vela non ki pu amen ki putang an ke kasi marnang ji isibet lo la sila so long ke ili tum isi chemical use nang kok la ke citric acid ma acetic acid KMS pu du la pen ke sodium benzoate la so long color ta pidun po la pen angnim

0: English lampen puda ming razia lampen ki essence ta pidunangji vinegar pidunangji
1: jongsi nilitum thelu alang ilin semarji plote ilin along ke kupi pikon anchi ki joknang po
0: ilin athilu alang along lo polente sinita ilin nang po sini ilin nang po citric acid bank ke gram thong ke mane hala itum sa ke bonai nai hule samusso domati di la so samusso tro ilin alang along ke song saksi kms pudu KMS pu la so duai bang ta itum agriculture office long long ji la ta 3 grams 3 grams le pu damloi ti itum hala itum sa ga chongwaya samosa long ke adha samoslo song taksi sinita me ilinra ebeng la song taksi lang ta akula so tenglo litarisi joktu nang po ke pachi titang lang pasura pang samra la le en matiklo la pen kalar bang a color da dunang ji itum thilu lang sordelote iksu titinang na jun me me me so pasi itum a color da akiler le piji ake at le piji sitame 1 gram pinang po ang nim tame thilu bang itum ang nim pipeda seta chokta seta ang nim ki piji athe a cereal long ana bang ke itum lapu archim hedi archim hini mande archim ki thom lason paching voidu nang po abong seta me ka chu yora phan puloente 700 ml po abong do litari siloente bong pli janglo
1: tendi la hai hormu la ke jog dunang ji ka pang bu dunang ji hormu ke hithia long joy ki pen long ji ma
0: hithia long puloite ili tum la so hormu ke agriculture office long si itum
1: ke long ge joy
0: pate bog dam nang po la pupule kali puloente itum ha guwahati bethe ha da dukana long si itum contact nang kok po te online pi ne ke en thap nang ne pipot puluma puloite ha da pine akichok cheta dukok ta thek theitum lampen la hai ke expiry date lang pami pami si itum jogdu nang ji expiry date do puloente itum la ana hormu paching voi et sita me aki ong ka bonai ba ki kom ka bonai bo sita me nang thupi wok po po si expiry date ke do hormu si itum en nang ji
1: tanti la bang hormu la theso thilu parojang phong la hai ke la pu champa me po lepo hala ki me achu an si alang
0: Atuan se alang sorpu lan cholo tang te nang lipen aduk lapen ke alang kasimara hormu alam chi thalong lo nona bang ke la akreng hormu nang likupi pc kasimar lo ni ni li kasimar bom ke birik hen ubak kreng ason taksi lu thia kreng song taksi hen akreng phiru ya kreng rui phar kong akreng rui dog akreng arvo puthak ta sojana kreng hek akreng song taksi hanjang arvo akreng hanru akreng lapen ke Hanchibor pu itum ke English alam pen ke cabbage polo Hanchibor akreng lapen ke kimu akreng lai si nili sonse pola si chu jorjor
1: tang te nila birik bang ke ko sonsi ki binang po
0: birik bang tala sondak thaklo mo pen nili pule aduk ke bonaya hu da sondak thaklo ing ti pen arnim po lapen ke arni along pikreng dun pa me po hala tumon ki lulong le de ji pulithin ki the son long nam pulithin nam po ba container pula plastic apong la sonam po la daksi kuvet si bibilo ningkana kang thim le bisita henone hen ubakreng tala sondak thaklo hen u thorthe ku tani li pakreng la arong long endam po le papir su ni po alom so upoi po la si pakreng po
1: ke vai pakreng numa
0: ke vai ta pakreng milo sita alom su upoi nang ji
1: kupi po si up nang koklo lake
0: la kapakreng an halada kupine kiter ba pine thuok ji phanlo la pengela song thasi ki kreng tala son bang prap mucho a sapsu ka chiki du prap mucho la po ke vai jong si lepen pakreng lo de lir seng du verity so pa se alom su upoi lo te ki kreng ta joy mucho
1: tan tila hen upi ko sono lake ke lep nam po pakreng ning hang pore
0: ar pan le lep ta me la pen arjon le lep me pabi soi nang po pabi thuong da hedi hino in bi chi chi vet po seta isia size la ichimun so athek thek la dale me la pen ichimun so athek a chitim tim hedi la son le lap set set seta me tok i son ana bang ke pe kreng lo te adung jar prung ti ti
1: tok i ye jar bang ke he
0: tok i ye jar bang ke
1: tan te la pu pru i ye bang nang po bo
0: in pru i bang nang po la penge hala hai bangke ingkrung chikrak long ben pakreng me ki the a cheda bangke se se me itum pru i ba tok i la son ka pakreng loin te la tar he ki mi tar he a ki mi tar long si sang jai nang po ke ki kreng ta lon du po
1: tan te lu thi ke ko son lon
0: lu thi ke la lu thi a ki me nek dum igun e la son du odi ti ma ti di bari along a ki me ni le la le pang ar jir

lapon opor nang letum hemareng gai kinalu nautum ardre long tang lo lake kaspani diphu lun bade mo jame long pena dun tu bachen ti sopi kilun jagwe lu dunang pualun nangtum ardre long po tangte ardre senang

Sansinia me jang son se ki pang jang bang a jang i jang bir bi a nong jang si hu me ki pa plang me ki pa plang la bo ram pi an jang na a jang me ki chang yang me ki chan an seng pi ma reng jang seng pi ma reng jang teri ro chi ta ram non o jang i jang ro chi ta ram o seng pi ma reng jang te o nang jang nang se jang nang jang nang se jang bang long si ir tung jang bang

Hanjang nari ro apan riro citaram ro citaram lari tungjang bang ibe nang cisang pirbian nongjang.

0: la jot modet pen osu hem sitame la bank contraction po inke lata that pen bleeding sitame kom chat sinitum thekdam long osu jot modet pen bleeding pa kom po la det pen osu hanjudi mok pachuvoi pulote alang bang periods sitame ba menstruation sitame alang bang a gap do po inke next osu pustame alang a gap do po osu bhai niang bong a gap bang ding tan po la pen ke la so pai bang la pregnancy hood ko anma weight gain la banke la mok judi 6 months an exclusively pachu pulote la apai bang la high weight gain sitame la weight loss pola song ang bong la pen ke pinie keso nonson diabetes keso punoi heart keso punoi la son thot si apai bang pini cancer ovarian cancer punoi la haya keso pen sitame apai bang jokpo la usup han mok pachu pute
1: churolo doctor than pachu pon thega pot tangte jong si maneu do so apia chulang kadure ben ajok chulong lidet pulote labang so so abhan aoga pran kopine akeso sandukong chima nangli than pachini ma
0: chulang kadure tang hoba lahai pubangke ke thekdam longkom ba dochit pusitami nitum long anma ke bang nitum bang di than dun main ke ignut apai ke mane emotional support nangji anjon neke first time mother la son tado la si la haya mother tumphan mane emotional support pudun paka thandun paka bujaidun paka koson si osoka che ot nang jima la pen koson si kapachu neima la pen kapachu bang apor ko an mai bhoy kapachu nang ji la haya bang ako ani silong batai ko an ma kapachu nang ji la haya bang ni tum thandun pen thek long loje la haya pai tum hemdam pen ako phit kache bang thuke onon ke chulang dolo pulason ansin tum theklong la sini lipudam ji ke je kadure tang ho ke kavidya tang ho pul hai bang ke mane I methang kachi matha la pen ekta ke stress la pen ke hem pen judi support long pulote la hai bang ke avidya ji pusini li matha dam ji
1: tangte nang li pulo osumar kachi ot chulang ke pa chu hut tangte la hai bang ko son pen si ke klem nang mang li thani
0: ji techniques bang di osumar jotmo det pen ke nitum bang ke da ke la son si thanu no ka jot mo pen ke within half an hour ke pa chu phit nang po pen ke techniques bang ke position first ke position baby position ta lang nang po apai position ta lang nang po apai bang oso ka che ot kai ta ekta comfortable position jot mane alang thang kisung we ho alang ka baby pen si pa chu ji ba ing nilon pen si pa chu ji puta comfortable position nang po la son thot si oso phan si ta me belek ke od dun tang ho apai che od dun ede ji che ot thek the pu bang ma tha the si apai wek phan si oso bang ta pa che ot nang po la so phit ke position det pen ke latching nang po oso phan ang ho paching ko si mok bang pachu papang cheng nang po next bang ke attachment pulo attachment bang ke oso phan itum bang ang ho papang ko si la si la morat the bang da ke nipples bang oso ang ho lo bc la pen lang nang po je oso bang ing sip thek ma thek the ma kang sip thek ke lang I phan ke oso ang ho pura ing ko vak an si la nipples bang ba moka the bang ang ho lo binang ji la det pen ke hala a lips bang ke duita lips aruma lips bang ke hong si donang ji nipples bang a lo donang po la det pen ke lang nang po oso kang sip bang ajul do ma ve ma ajul pen ing sip un ma ing sip la kang sip pen alang batai hini batai thom ing sip det pen ke alang so amok lang joy po la bang lang nang ji oso bang batai hini batai thoming sip de pen oso bang joy po la bang lang nang po pai bang thek ma thek the ma la le thek paka lo pulote ma thanang po je oso bang mok chu thek paka lo la son si la ke jot mo det pen within half an hour bang cheng phit nang po pa pini sijelin tang ho ba un e det tang ho pulote 1 hour ba ko an ma ke prap la son thot si la bang cheng pulote inke la det pen ke every 2 hourly oso bang han pa chu nang po la son si judi 2 hourly un 8 or 3 hourly inki 24 hours long minimum 8 times ke pachu nang ji la pen ke kapachu ke cheng si ke judi first time mother pulote moklang ke wang phit phe ni thom ba ni phlia phit si wang ji la si da kamatha je moklang avi da tang ho piniga khil si pinang po tang ho chai nong ga khil punoi powder ga khil si pinang po moklang avi da pula son thang problem ga li first time mother tumke apol nang chat 3 days pa 4 days of hit si moklang wangji la si la soang bong ke moklang wang we

lapana ponale tum english lo na jameklong pena son son na lo na tum adri glong tanglo lake akaspani dipu no na dun tu na tum kardilong ji ajai bek lake parliament reviews labang so jamek lake dilhi pen ka jita ajai mek tum adri glong po

0: cái chàng xí ở con trung bàn bèn ở làng tụng chiều chiều bữa ra mẹ nào tôm ở trước lòng phố tăng tế ở trước xin nàng
1: garbia khe long ju tang ju bat la ke si khe ya moyar bong binong la son se non mamat garbia khe long ju tang a song pulote garbi ju tang a song mate garbi cultural society hello la bang so song garbi risunim so rong a je mahang pathek se pining suri ni reng kor aphon ke la bang so rong a je mate garbi youth festival se tame artaning kan phoke pra isi an chok tang lo tang te la bang so song ki seng cheng ko mara tum lo ma pulote a ki hai roing hi se tame inur lo alang like garbi cultural society along kicheng sia kongchun bang arpu ke deng bang phuiklo alang linon ke arta do utang lo lapen gi sar gi kriya jo ka oka pran se tame me o e bonta akashwani dipu pen ka humri da mahut alang li thur bor ibor asi neli tum ka chini kang tungalam mate garbia khei lapen ove ki mia tum ka chini nang ji kinang sot alam alang linang che than dun lo tangte ake hai roing hi alang li mena kai lamu nang ka che than alam ili arju ik sinang
2: Nelik ni mana Roy itu ingin ibu si buat ni, mana Roy Roy ingin ibu si tolong lah. Roy itu betul, mana yang kerja itu rong tangan jauh, apa yang rong tangan si tu lah, mana mang ni rong pangkuan tu je. Nono mang rong yang pang, ni kan pabak tu dah tu.
3: Jadi mang tu je, panimur 1945 November mayu, ni November, tu mah tu lah. Jadi pabang ni debit dong ini, mana ajudan atau hai lah, lah. Thì am nay wang yu da mi pe man bi ni mai khong da pa si bo a ju ai chwa pi ni ni am nay ben ma na moi phi ni gan pho phe ban ni gan tham pho a phi ga ni pe cho yu lo a ni te ma am nay wang yu lo ni po ben na ma da so de ni da am nay ben phi a lp school a puri a longka longka si ne ile poba longle na longle chibi ro ba ahem da kimna da si ro kolo da si lp school ba ni pecho de lo maso phi lp school pe phi go he wang thro la ile poba na ne pe pate go wang thro alam ding pen nam ding pen hiwan pe ko na nirabuti pol pu maso pe si chirang ro maso ko amre che wang thro lo an ga hem sin ri pan do na than lo ne pe pate ga wang ama si lp school a phiere longka wang yulo longka long long so phiro mara phia ko nili po bang ko longka pen ha di puja wa thade di pu long em school par la so pore lo aso phi high school long men no kai lo high school long pore da ba phi nikan si bas do aso phi sia ko ni phan ala guwahati na pathu de guwahati si ko college ko pore do mane non bosso school de na men lo kai de lo Nam Bosco long ni kan thom phli ba da baso 1957 58 ni mi achin da da aso ni kan da phase da Nam Bosco school pori da lo aso phi matric pi da lo ma da ga matric ni un da ama sia ko matric phel da aso ni phan ni ni po ba ko di phu pen da lam ding na wan da lam ding lp lonely high school de men wa lo lo ma da ko ni ni ni ni pen tu ma he ma da ni phi tu lo ma da si am bin ko lambing si apa sada na kan si bak puri lo mar puri lo ma phi sa hem to kose ni ni ana phi lambing wan thada na da matric pa phi tu no matric ta hada pen si un lambing ala da di phusi center ne phu ana no di phusi ko high school pe na ko matric phi tu no matric yen ne pass si aso phi ni ni phana ko phi matric pa da phi ni phana ko wa ti no pa thada kotan kona jara and college sari dulo college kan thompli for college to kuta afi ba ta angden le lo ba ta ne ni and kotan college pen se unno hai political science department pa subject si gen dulo honors along lo pen ko the the ulo ko sina tin mon ri phana ko ta pen university ang pachali dulo hai kwati university kwati university ta ni kan ni ba dulo na chari dulo pa ta pa sia ko ni ni ala ma sa pizono ben mi da un chito ma se a fine ne di fu anyo 1970 71 ani ka 70 ro he di fu anyo di fu anyo be na phi di fu long te wala kar bi to ma alun kan te mo ya gote a bisar ke dar kalchar ra bostu an de ti ma thalo la se kar bi tum ta hala bosot ke kar bi khae tum ta